0: Piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: be marotieri a duwe chilama me olaro biye gina maton en ko kiti.

0: aito apaba ni we oluwa kere ye aya gibyo mi wore mero ko be ne nu ne wa nga bol ko bi ye
1: gibyo mi wore mero ko be gibyo mi wore mero ko ni oluwa yo be no lo ma ti mi

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tia timo ginango. Government ni me NRM tia mi yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Kenapa? Angkum musaka musaka ini ni antang yogi nagonyo. Hari ngata ko bile muno inuri an tia lu muni musaka musaka kali shwa ile ene musaka musaka go nyi ngo pam koma nai musaka musaka ni go nyo ni ba koma nai musaka musaka ni go nyo ni wunu tuwa lu ngwe yo ni musaka musaka ni go nyo ni ma ko ri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge dong musaka musaka ni gonyo ni mari kuri komu dong e oh ye ndoro pero ko

0: chimu leja. E kale ya lu jaro ni ae. Pe ma chimu wapi api ya mi kome kelo. Tomo lae. Kini angi duomu mi jano kwa kikare. Yeah. Wana tui gomu lae. Mika iwi. Yeah. Uja mon. Koleru kwa oma laya. E wili di angu neko ba. Ojko hapa ene keno. Eno. Mana po nyu mon pole kwa o malaya. Mana po nyu mon pole kwa o malaya. Ke wili di angu nereke konya rene keno. Aite wot. Acho pe geuri wang pa. Nenu boli pulo eni nisha. Iniendo aje.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.
3: I not regret. You know, Pulatin, me and part of the long white yet. Between my local dagger, one young long while you are, you look about a Pulukiba, how pulling your magina mumual, Bambala Tinker, you look in a mumbera, you know, pony jail, whether by me, Jaledo, Barwanda, upon me, jail, eh? Barwanda, upon me, jail, eh? Anya, worry, eh? Anya, worry.
4: Da pong itel ka wori di yuma
3: Chido ko chira
4: Mira rar mera
3: Batu pong iliya Batu pong iliya
4: O pong iliya ka wori di yuma
3: Lama daga lama Ni ubang tingmara yu mera Koko nywa lo sari chako yoteo Nya naga ribole nyomu kiri tura
4: Nywa lo nga yin Chwa yi ture wati yina yina ba yu yo Kati nyimji ukala na konyi pe kong wori Gini pong ite Batri
3: pong ite
4: Da pong ite ka wori di yuma
3: Baba turi nyime nipa Ati no ba angyara jani Wana nu umaro Maiti yu neng Uri be nyama nyama
4: Ata kwe ti ma fida ba Limu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba Dango mi atun turi ma yina tata kwe ti ma fida ba Limu mi atun turi
3: Kuli nga liyot kata toni nga liyot Tata dogwe ti loba goro Teche yuchot Tete li ikoro Kuli tawa nye ni upono darli Bele ro karo ti yuchu nye diya Bili ya ro gaya Lo ga chow karo kana kana ba
4: Kupeo tanena ba we Ma we yu mi ato mama
3: Arrogo pura pa Bili ya ro jo diyo ka chu nye ma Lo ga chow anena Kupeo chow karo kana kana ba
4: Oh oh
3: Ta toko ere chupo si wole lone Uga pura dago pi nwa liya Medi ti wole te di guli Wele te pa giyo Medu mi uwi julu bilo Wero chupo yang Ano kong kona nuang Ajura lei Chupo ni nga Kewin kopi kanji kopi mato kami Kupo ni ning
4: Ni winyo ti wole winyo
3: Ti wole bai ta mwa ya mwini ba
4: Win ti wole winyo
3: Ti wole ta yenyo mwini
4: Ti wole mwa mwini a bai bai
3: Kwai mwomu wa keji
4: Mwa mwini a chiru chiru
3: Kwai long ni kidi
4: Nenu kuli yore pe
3: Kuli liga muli asa twal
4: Dini yore pe
3: Ati liga panya asa potiri Kali loka mwini a chiru na Pe miu kulu win ba Kari miu ngeo ti wole Nui lule bura twal Ikoba ningo atat Logata Atin kina pa ye Koba ningo atata Long ming Tin kina patam Koba ningo atat Logata Him gina Kone nga liyot Tata kone nga liyot Atatwa wati loba koro Teche yu chot Lete li ikoro Kuni chaka nye ni uponi
1: Iti winyo Or radio
5: Don yiri tuwa winyo Kita kana metia donyo rangi ye Kanyo wawi Nyo pe wawi Wereru working man

swallow. Mira to anga mangya. Yini ka udo ko ka mara puringa. Mira to anga mangya. Yini wa waro ko ka mara puringa. Mira to anga mangya. Yini ka udo ko ka mara loringa. Mira to wala anga wa awu yu DJ ka shuta.